0: amin meditating yung luto kinyo ye ngo mala ba be kaloki kono a simple met ki be la fonyi e ka be mo ki ka meti ye pale ko ka che no ba ko cha ene ben be ni foch ko fo i pikelo wa ini a manyen yo ruo amen a chin a cha bit martin ro i chin baraja ko me ko ko cha en media ni mo chi kono dero a ni ando kero a bero me do ba bero chi o ai kristo yo dishu matie ka bero dishu ba kar ko ge chi ma wore cha fire ka bero ma pat pat ni romano tino kwa ma chere schools ka bero chi ma pat pat ba kar ko ge dishu anga mente me Uganda ka chere ki lutit e ro ma pat pat ba private sectors le tichi ra gi tika bero dishu i pachi ka bero wen daro wen ma gi tie i cha man ka wen radio ki mo kene ma ba peka wenyo fo i pe gi ma kar ko ge chi ba lego bene ne yamo ni me yu me kwa u be tie lak man yamo ni ma iru maro daro ma ki kar ping ba ba ma u be tie lak man e u tin bene a wak lo ko ko i ka bero ma fu no po o ba jo mo kene ma gi tini ken ping pa pa ku be a no kwa na me wunyo a ki chwa lo lak man ma tin di no ni wak ki a i kom ke ma me gi nyo me a ki a i do gwa la me kwa na ma be i speak FM wa fu i o a i Christa in Yesu Christa wa lego.
1: Amen.
0: Amen. Obeti are straight. Kena chana moreta wanyia. David Omona ki Live Resurrection Rema Ministries. Wendonge ijakar ila ro right here. And kwa chako, omirwa eni kivok pa Samuel me ario. Magilwani 2 Samuel. Chora bungwen. Ivok pa Samuel me ario. Chora ne. When wachaki tinga chiel we wachini kisa omakotuni iko mefiboset dawudi opanyo ni chinga timo maudong i ota saulo wakanyo chwin nema ikome iyona san ikaramenu latit pa saulo manyine tiba onongo tie kenyo Gilwa and sorry, Gilwa and Pikir Pod Dawudi. Chi Kabaka Opanyani. Ina ye chiba bo. Ogamoni ando ladit. Kabaka opanyani. Petienga timo maudong I otpa saulo. Wek anyo twin mema palubanga itome. Jiba ogamo bot kabaka ni. Wot pa yon san putie ento kiene ayew kwe wak kabaka opanyoni en kono ti kwane jiba ogamoni en bedo yi otpa maki wot pa amiel lodi ba si kabaka owacho bot nano gihome ki lodi ba kam mefiboset wot pa yonasan ma wot pa saulo obino bot dawudi si oporo oriepe pin omie waro dawudi owacho ni mefiboset ero gamni an latichi endo dawudi owacho kore ni pehi ibe kilwaro ma an abinyuti twin Mema iwuru yona san abedwa kobori lebudisu mayam akwararu saulo da ibikam iwimeja na jwejwe chi tefiboset dok omie waro konwachi an konanga ma iniuta Mamiyo itamo pi gwakko. Mamiyo itamo pi gwak. Sorry, mamiyo itamo pi gwak muta. Acharo ane. Makano. Anta nga. Mamiyo itamo pi gwak muta. Acharo ane. Uri doko. Olungo jiba. Latit pasaulo. Ki owache ni. Jami pasaulo. Kipa jo. Jomai ode tushu. Atia miyo bot na tibu sef. yin ki awobe ni kilu kichi ubi puro paro ne disu wak chamo chek iye wak wot pa la diti ponlong iye gena chama ento en me kibu set wot pa la diti picham iwi meja na jui jui ono jiba tie ki awobe ne apa wia beach kilu tiche tiara rio jiba o wajabot kabaka ni an abiti yungi kip ma ichira ditu la dit kabaka kip meno mefiko tep uchako cham iwi meja para Dawudi marom ki ngara chiel mo ikina wobe ba kabaka mefiko tep unongo tie kiwode mo batiri manyenge nika chi jodisu magiberi otpa jiba gudongo lutit pa Mephiboset. Mephiboset, ochako bedo i Jerusalem. Yen, obedo kacham jui jui, iwi meja pakabaka. Onongo tiene, ariyo disu, okwe wako. Hallelujah. Man lok paruta. Now, amena kwan, wang Bible achiel, arit kwere. Sidong anywa kungwa omalo ba atel lako. Kono, a ilu kare kare. Nae vokpa esta, chwara vichiel. Eti chwene ping, esta chwara vichiel. A evokpa esta chwara vichiel, wabeneno, ngwa oma, nubao tiyo, ikuwa pala chwa oma kinuwa nyene mori kare. Kwana kirnan, we kwana ni gidi aman ini udeyo bod morikari gidi wo meno kabaka pero neno chi eno miyo chiet ni nyer gikel buok lepo gien mambecho majo mogo gutiyo buok me tekwaro chi ikwano i inyim kabaka si egocha onongo kama yam morekae otero ielok ikom ditana kiteres juario magikologi magigwako dogola pakabaka maguyen yo menyako kabaka akaswero si kabaka opanyo ni warango nyoro dit ngo magimiyo kimori kai begin ma el to me the teach takabaha ogamani begin me again mo ki kabaha opanyani anga matie idikal amana ye put odonyo idikal ma mawara idankal kon mero tito kikabaka pideyo morikai iyat payano yubo pideyo ne lutik pakabaka bugamu ni aman uchung idikal cha

0: Yorokom la winverio daki gabero kartikum chawa deki yodikutin nyia chal nono Emmanuel Abson studio atiki la dit madoro ameno alok mimi upunye akit me yotkom matik edwai studio men assistant health educator may gulu district local government la dit ajoli nyo teki la winverio kako ni wadugu wanywa kumapol
1: Abson mera foyo foyo radio amire bena chwal fwacha board lodge me speak FM given a trial for chabola dit RDC polkare mimi ni wa airtime makamege me jalo airtime makamege me tiu teach me yot com pocher bot du mage a tinne o bilogo lo kon pierre terre ania patrick colon ci don gumma bet tin an pa bilogo ma duong do toal pen wa wor a wor ki tim ginnano gendo ti lok mo be logo ne era ye mon kwara kwara disability inclusion man era ye kello jumatiki goro nyongalo ma pat pat ko ti ke ga chel meno ko me yot ko a foi wa kanyo ta gika ken
0: foi ma tet total wati ben studio ke la karan madit pabulu matiki ngolo matiki edwa kany la dit ojok maxwell ajoli speak fm yo dekotin
2: For you, Mr. Moderator, my chair, Mironi, for my tagadida, management, may speak FM. For Karagi Chunga Chel, Kijo Matika, walking all my tagadida, Enuni Miro, like road to bound on Gumi Kongi, where home made Deginiki, Konyo Matia, walking all. Anya Loni, John Maxwell, a T Dharma, Chega, walking all. Ngolo maki luoni physical disability. Unoni ngolo manen. Tiebene karan madit pa acholi sub reason youth with disability inclusion network. Matie ngulu kakan eni. Afoyo matek.
0: Afoyo matek tuwa la diri job Maxwell. Angeoni wankompa bulu matiki ngolo bene. Bidonyo joining one studio. Meno anena Nancy. Mayan be joining one kawa meta tia nyim. Tini watine anu kip mikilu joma tiki ngolo. Yu mapat pat duju. Weghi genbene gundum konyme yotkom maroma roma ki dano mukena mapat pat ilobu Uganda. Ki ivot kabiru mapat pat duju. Yi akila dit Patrick Colon. Weghi wachak kika kenyo. Mine anu ni tini wanyuako lokman mapira teki.
1: Afo yamsons kilu wujiradio. Lokmo bi logo long pir ta tira tira pen ay nena pul kare megina kilo megina en magen tiki ngol ni jomu kenne pe twalo gi chalo dano pen no ngaru ngol go nyu wor ku che ngaru ngol nyu go tiki tu man ma kor wi daro ne jomu ngaru ngol go tiki kin ngol ma pat pat mano nena nyu penen dong gamer mi Uganda ku katiki lok mo pierre terre tira tira mo waxe gankal me yot ko may kelu jone en weng we kagen no kon me yot ko ki kon mo ken chino gen no ma roma roma ki jomu ken ni ay jore ne kay neno e wiño mera maxulo wal ne physical disability kar mo ken kit ma waxo ñu chuet palba beru kere ñu ki kit man ba antiyu ke jemene genti ki garo ñu genti ki ngol famir way genti ki garo ben ka way genti ki garo ñu rendon petit mo gi mo era kay wuñu ko di maxwel wax ci ti karan ma det fa lo ngalo way ya chuli ci kere ga bere enti ki ngolo eto no pe ki garo donc jone en pour carré one wa bo po na no ki chalo ju ma pe ki tego pen kar kere gentrum o kamamir ki non kon non me yot kom ti yere don gamer me Uganda kata ki chek ni katwer jo mir go non kon me roma roma ki jomo kene ma gen pe ki ngol kon en Maxwell bilori ma tour pen an furati potential candidate me bela ngol pen ka tere furi ko go go no fur ko me yore no you are the potential candidate you are langwal material you know material me be langwal kwa wali ko man patia lo no wali ki dar le mira dar ko ngal eto ko ne no jimo pat pat matine machine me gwer pe ngondi andano maruka por yo wekh daanu pelu garo eno wekh wayne an ben fu tijaluma material ñu gën ma koro me bela mal kay penen gwa ko ñu lu baano tum mine na bet gwa ko ñu taaw ma pangal ci tin ne kita an fu material ne kom joane ki komitee ya mer ne pan pa bi lox lox ma duon tu toal ma lu pe ki lox kom ngalo
0: yo
1: pen kom wege ne ki komitee pen ne ñu lox me ngalo lox taak ko le ando ka waj lox mu win ci amone waj do ko mo ci e ma nok ci en max lo correcting an waj juma tiki gar ci do pe ki waj ni juma tiki gar juma tiki ngal cha mer maxwell ku lox lo wa ko won ko ma mege ku lox ma tu tut ti lox en ba daanu ñan lok ben dayo ni chek yiri wun lok ni ma ba ben bi koñi wero no timo gel mo pore kay nero ngal ma ti ngal ma ti ki ngolo no mi ne koñ mo pore an foy
0: foy ma tet to le dit Patrick Colon assistant health educator Gulu district local government we ko ke mero won kom la dit karan ma dit pa Gulu ma ti ki ngolo ya chuli sub region Jock Maxwell a juli da
2: foy ma tek Mr. Moreta Machel Mironi ya fo bene jo matia wunyu radio hiki nping kenyo. Lego ni bedi chokin ni radio ni pien log maubi logo ni ubi konyo yin matura dida. Rombe ritiki latin pa woyu mo matiki ngolo. Rombe ritiki latino meru mo kamo matiki ngolo. Rombe ritiki latin pa la meru mo kamo matiki ngolo. So miri iwin log ni si ubi konyo matera dida. Pieneni donka latin moni tio kingolo. Wero dong bet bulu chala waneni. Nuki timo mnining. Manyuru ni inu uwori process maduwa dida weko bedano maloko chala aneni. Pien machel nupe kikero metimo jami weng kin madano ma kongi yot gitie kweri. Nyoni dano matiki tiene weng ma wara wara timo. Machel one bulu matik walking olo unoni jo ma walking olo wegini dog bulu ni be dar madid ni be oki ye latin che wero ulu nyori mamegwa matiki ngolo manu lutino gitiki kingolo mogo bene tie ma peki gwa hoge noi ipo hoge yo ikin lutino ma becho ni kiri we chere gangwan latin matia walking olo I cholo school fees la chen. Pieni tero ni eno ni ochi abalo chente. I tero ni a eni chalo dana dana tero ni a eni kenen ko kiri tiket. Chie abalo chene bito e cha mo kike. Eti boru ba inu latin eno ni toto. Tie an beni guma ber chao kene nu eni yeri akadida. Malo. Chie wero wo lunyoro mirneni gi uchalo lutino school u treating imarom kawe lo bon benetie kom gi kom lotina mo kenani weng te chala dano ni ati ke lotina bi ati winyo ni ati ke lotina ngwen medo kien matiki ki ngolo ni chi anu ni dongo apora apora chi nanu ne chi alego lo nyori ni mirpe pok dano matika kwa ki ngolo ameru wacho neni imuaka ali vario kia pao ya ngwen kia pao ya bero ikare enu ni Unuwana TSP Kamela Road Division Council. Manu abiti Councilor Machungi Joma kwa kingolo. Wanuo chima luwari wa mati la pono. Sub-county. Ipade district. Mati ya wacho neni. Sofado unlutino maroma dek. Kibolo giyo ipi mati kingolo. Chiwa beru penyo ne. Lutino ni kibolo giyo ipi nining. Wanyu la did. Mega lotino eni kitero ni lotino eno ni tichen idogang eno ni dongi mai temo lo di rubero ping siki wayo ni kitweo latini nge chibiala umabe si dongi wachi yin min latini chere chopi chino igonyo vureni on tungchel itweo tungchel again chere wako yon mod chi latin poro chi inde ero koko de ero mong ya latina do naka toto si de kwanyo manu iti kok chiki dibinu kere wichere, chiki tomo ki romo, chiki dongi tero gangi chere yihu. Chita ya ni nugemo ni ugikwene, ipi. Sina enu ne, maikare enu ni, waloko kita palatina enu ni. Chiu wachi wani, ka unu tie ki kagwako, en kitchene eni, ubinu gamo omi woni na dek kiken ana ya tello keni ding di kalma mega chi waberu ka kwedu ne waberu ka kube chi loke wa o kere bene iberu ka kwedu ne chi wo ikarma unoni join makono imero science station merki fonji ngoma beru ngolo pien ka an eni ati ngola ngolo mamula mula eta bina doro lwa mela ro division council il rom me speaker jammi ruage dul chend magamende chwalo from 2016 to 2021 oberu ka dorne eto dan matia kwa oki ngolo keti ka unu mamana nubabana ulu nyori na uba ipi unyo kikonye ni unyo pabi miyo eto ena miyo marom aroma kitano makwene mango komgi yod beneni ishina enune chi uwego uwego dano matia kwa oki ngolo polkare beru lungu tutu alborwa kene no iguma be tin watiki la DHO lungolo matiki jo matiki ngolo kao oi oriat gi safari tutwale mege manotiki ngolo manoti ya kai oi waj kenen wa yin ni bene chi wa yin bene eno ni dano ko kenen eni beno yayo chune no kon ki chache eno ni eno ni wan wa kero nungo utika chat utika chi mutonga eno ni pin ngat eno ni ti dano ngo age en ya chinwal inuni kitana chao kene tie manungo la ngolo peramo yirwie pien kitana me ori ati neno kitabo kwede kade ero lo chao kene daktar mo kene gege mo iramu un kom dano ramu kom dano ki ngolo an bena tiki mega moni kucha peke waji kumano eno ni luo paro ba okelo in kati umiri jol dano weng inuni chao kene dungolo mo kene nui tie ni tie ki ngolo tie ki chilemo kene wae ni yon tiki chilemo no ti dano because tuo mabini wilo weni peki specify ni eni strictly donge ni ti ngolo ponuwa ti dano matiki remo manyur ni tuo mao kiken maho la ngolo ti dano kao o kenyo kene no chalo wan ngolo matia kwa oki ngolo mon mtina nyira inuoni kiaro kongin wek inuong dako iromu nungu mabe kei nungu mabe lunyoro kiwaja apio tindo ikeli wacheni kome gankan nyomu wenu ni wayeko chi nyuru ni poda poka poka tie o matera deda ma ikindano matia kwa oki ngolo ma analego ni ute dano maroma roma pien dano weng roma roma
0: yes
2: that is why when you watch you need disability inclusion dano weng tie maroma roma ichao kene nuoni dano matiki ngolo kepor ichao kene jomu kene mapeki ngolo nu ichao kene nuoni dano matiki ngolo ni tie do kinge kidiru moni malo wa ngadmo eno ni mapeki ngolo eno china nune ama nyoro ni umiero peki nen ngolo na eki ken umiero ki nen capability yunio ni deiru maru bao mie enu ni
0: yes
2: because kena enu ngolo mukene tie mati daktari konyo bene dano mukene ni mapeki ngolo ni bene kena enu ngolo mukene tie ma ukwano bene mateha deda malojo mukene eni tien loke ni peki neno ngolo ineno pien rombe da ngol ana ngol ki tienan eta dama ti mabe dul koma mukene ni tieo 100% perfect.
0: Yes.
2: Tieo mabera deda maktiki kwiri moromo bene. Ero tiene yo ngol. Goro ti tien an. Goro me ngolo. Eh? Inge jan mukene wa haluor luongo ni la ngolo. Luongo ni la ngol mea luong la goro. No, ke luongo ni la goro. De luong ngan mukene. Ngan madu te gima kome guog lera deda. Tieo riyan ma tiki goro me tuo mateha deda. Ero wan tiki ngolo. Bad ngolo po beru tuo waloho wa woro en kin madumir wa wot kwede so wero alego mege matie gwa klutino no ni lunyoro ma mamegwa ngolo po deni chabete ni mokarini tila din mo tie unang Latin mamege tiyo ki ngolo. Eto en pengeo ni enu ni ngolo. Latini tika twila twila ti matidi. Tia twil, eto en waja eni mochama ye pere kome. Eto wan wachi enu ni do ngolo. Icha muken enti nenu iti twil, icha muken enu pi mo tika pon yuye. Ma umiru doctor mati specialist. Eye kongo cheru main latin eni tieni ni ngoma tika time. Ma pe miru ni ubet katar ne ki cham tar ne ki cham ma kirinde peti cham ni ningi ot pet enu ni pe ubi ube eto keki nen dakta o neno chiu mi recommendation chi latini kwa ube ma be ngolo mukene chenu ti wicheni yo mukene wachi ah eni dungi mo ido ganga uti matima iluaha luaha gunu pia yeti abiru poin vi latin eto vi latin enu ni kene ntika mede kumano daktari tie ma kake chero itimo i recommending tiki charity operation ye your opinion dit which ye ni maberu ka done ni giro ka ogi gagdon en kod eno ni erodon pe medde kila tene kwa kwa no bene watiki jomu kene tie mani mala chene ke lu kado ki lu wa mi wa program ki wa bino keri wa gin umokcha den eno ki kome chi ego ni aye kwe ngolo ma pat pat ma wa ti kwere eto duonga dano pengeo puoni ngolo watiki ngolo maroma pa maka unena neno chi wachi eni tiki ngolo eni unena wachi eni tiki ngolo eni chi chalo leto pipu passion senti matiri kumane eno ni do ngolo albino eno ni ngolo mental dongi recommending ben ni tingo tingolo ki physical yo ma ngol chalo wane eni eno ni dong tingolo eto winyo e program enimatika wa ranyimi government tia bini eni watiki challenge mapol mapatpat kenen government program wagwang yo mo kena wa ni eno ni ngolo cho nya eno ngodian inu ni wakor po mai e kandong wa ni eno ni ngolo eno ni pot pe recommending inuoni wati peki mapol mapatpat mawa woki ye gangkwan inuwe chao kene kwerwa ye gangkwan wajia eni pe waramu kwa kone kan na uke keti danu makuwa maeno kwa oi level enuni inu peki ramu kwa kone kaki gangi kwa kone na school donkono no miru ki kwa doa lego wiki institution mapatpat niki treating danu weng maroma
3: okay.
2: Ichine no chala hotel mogo public places inuoni wala ngolo peramodonyi ye waki wheelchair inuoni kitiki gerugeri kero ram ikero step ram piki kero ram mengike kero ngikero do ti very steep mache kuman maka in la ngolo tamo ni chore chere ye biporra tataro meru ngolo mukene manyurni ikin gedu mawati gedu ne wakero ramo betie wa inrode nino mo majini peki ngolo ni keni accident mo ngole iporo ki piki piki tieni do to iti wat ki peron wat ki scratches bene ibi danyo ni niyo tini nyurni ibi gikite baranda ama nyurni ram pire tek pepe jo matika kwa ki ngolo kiken pire tek ni wapi im kikomi ini no katu mari madam peramu won ibi karwa hani ning nyurne mer ki lora lora no kiri me le bele bani kadon iti step ko igo kon imagination ne kon kita beru kere nyurne do ibi por do ibi meru do red mo kane komi
3: yeah
2: ama nyurne umir wati u kidan wen ma ko ki ngolo maroma roma ingeni in ben ki komi ni no mo ibi bugula ngolo mano pe yo be bien pe ki cho so uwega lego dano weng, utee dano weng maroma roma. Kene eno bene, chamo kene, lutino wa nyira ma matiki, mon matiki ngolo. Chope didi wo, idi cheng no peke, peki miruke mekiri, ergunwe bae bene, ti bene kijami weng. Chia da, eno ni nuo kwa, wan bene wana choy, chao kene nuo, mon mabecho ni, matien gitieni, miruke mekiri waka idi wo, di cheng no gi pere umiri kwa kuoni ichina anone
3: yes
2: Guni ni chao kene bene wano tiyo bene mabaya ni weng. Edo pat money ayeti ungo no tiki peko money. Mape genyo gino money. Siya lego, umiru, one, itewa maroma roma kijomu kene.
0: Okay.
2: Kakom walet itewa yodiyan. Tien weko bed mawaloko ini nuki guwakwa from mawatino. Kape guwakwa mawatino, tipe waloko.
0: Okay.
2: Siya lego ni, umiru, Iguakwan weng maroma roma kilotino mukene yeni. Kati bene tiu bino kimiwa bene. Eto mani nuoni wan jo mukene wa tiema wakwano. Eto kecho piti. Wai ahieni ko piti mo nini. Ka ana wori gang kwana kwano muahaya biro P7. A wori secondary muahangwena tiyo. A cheri A level a choba. A cheri gu university a tiyo. Titi paromu tiyo ne. Kapit kare malachi enoni ana tute chalongan matia kwa ingolo. Achobo. Chidu mti mabi bedi kwa hii ofis. Unyokachi ya refill benetie benachero. Si. Penu aromo timone. Tij ma dungi chawa bin chawa chel chawa ryo yap tij.
0: Yes.
2: Chawa pare chel uto gang. Chipatiu.
0: Tine.
2: Tine. Ama nyuru ni chachu miru kiweko bedi. Ite dano weng mango.
0: Marom.
2: Marom.
0: Ofoyo.
2: Afoyo mate.
0: Afoyo mate tutuali honorable. Meno ledit ujok Maxwell. Enti karan pabulu makuwa kingolo. Iachuli sub-region. John Beno biru machalo speaker ba. Lado ot ilaro division council. Ma eno dor bene ot mabe. Wabi no yu machiak. Chi wabi dugu wa winyo kibot won kom. Mabene do donyo ti studio botwa. Iyo dike niro matini.

0: chogero chan tuo del ko ma pat pat iku mbiro kimbiro machano onyo ko na ngap kimu kene ma purata ma wi chogero kicha vun chogero kitimu ni boch matien kima don tok ni ni duka we ni mbo man chogero ene dem da gam kao dare pero ma tuo del ko
1: Man ko dok yit freezing ngoka.
2: I lost the old documents.
1: Kuma wait kit computer ngo
2: ini. Kodok ene ndo ko chako restart kwento.
1: Dadegi.
2: Mera yo beru kuona. Ikaramu karangit. Alwenyo adawa ki computer na. Chalo gin makuo. Ento. Ikarani. Adoi yum chindoka. Tiyo teacher maling mabe.

0: Now in radio name chimba can make it number chimba chakake 0770 kada kalu dear mana oge ke piar ngwan ngwan ngwan man kuno nga ke kwena lugum kombe mu kana jala goyo chimba ko wenyo ke boten ka no message so ko ene no Chandrayan lugum kombe kana jala ay nama chimbi makane yot mo mako nama chimbi yot mo berewe nama chimbi necha nama chimba de sing ne nama chimba gena buonge temo ko kong don kanoti yamo pa wi are pier ngwan wi ngwan at lonya pa speak chanda ne tipi won duju yen ma pen note nama ne ti system kone dakke bi dugu chen ke mi chen te bi bon gat mo kanne tia wunya number tika donya ma leng kam chim dia
1: hello
0: speaker fm tidi ni wudma
1: a chim ba
0: le van ga
1: man jimmy claro
0: jimmy
1: yes
0: jalil la roga ko na ja
1: Jara tiene ro Gulu University and opposite San Pepe Stadium.
0: Anga Jimmy ke come ke tuje ni wenga ba.
1: Opio Jimmy
0: da.
1: Yes.
0: War ke kan jara opio.
1: War respect.
0: Mo muti me Jimmy kanyo.
1: Awo dia tu ngo ma win speak SM tia tu nya we o ana tu go nan ka ge mo da yo.
0: I don yo tin je.
1: Ada pina yang kurma yang member kalau aku dong darang deh, aku dong darang gue yang aneh rur mewi ya ke dia.
0: Ya dia urti yang kare kum. Nah, message ada di cimi kanyo wajan nengo.
1: Message ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada
0: ada ada ada ada
1: ada ada ada ada ada Message karo yorba.
0: Nena message ako kong.
1: Aha, ane yung message doon.
0: Aha, ero mo temo kwano ni kong?
1: Kwano?
0: Temo ko kito la dit.
1: Ne, you have received Uganda UGX 100,000 shilling from Nessa Chris Great Ventures Limited on the 27th. Yes.
0: Chini pe yo no borba.
1: Dara kuya ya lo ya ti wa lo ya ja. Bon yo ja.
0: E wa ipa nge ja no.
1: Awa bon yo ja, no kuyo nga ya ti ya.
0: Ya ti ga ti kwer ya ja.
1: Ti ga bor ta me.
0: Ya kede den ko. Ti wu ne nga ga ka ya ga rom. Wa ka mo ko nge ja chen do ya da la dit.
1: Dal wa ko lok le dit en mo ko mai kere.
0: Wa ka lok kon kere.
1: Ko ko me se se mo ve ya da.
0: Wa ka lok kere ya.
1: Aya lok le dit me ran.
0: Ka lok kere ko.
2: Hello.
0: Afo le dit.
2: Afo era.
0: Man ngani.
2: Man David.
0: Ini tiga loke captain KK Kasule me radio speak what it live ba la dit wa gimo donye chime ka ni panga kai mo ya
2: ra kanen ko
0: kene no ko ba piana na mi pa mi ra ke ba ya ka ger bo ka el
2: era ora ko na kwa ni win
0: te mo ker la dit
2: you have received Uganda shillings 100,000 from Nature Crates Ventures Limited On the 27th of July 2026. Chawa Rio, we come here to Kapier Beach, we are here.
0: Kita Kapier Beach, we are here. Just dip to the liel, kerja.
2: Kita nero kwan.
0: Kita nero kene chwincho yung mother ba?
2: Icho yung mother nero lage kente man. Kung kente nero lage kente kaman ding wago.
0: Kito aktim barega.
2: Ay ba? Apo ay nadiro.
0: Good man.
2: Yes.
0: Look, Tia Rio. Now, ngeto mo ni tika wunye radio. Chavu kena jomu kena gengo donyo. Tieno bedo nino ni. Yine ti mo gena ngon. Wewe tiendo nino.
2: Ala wali ki jo ati wunye radio ni gini ku wakbiru ku wazi. Gini ti mo kume. Awa teme gini. Me teme ke tiene Rio mo ni tak.
0: Wait,
1: give me a comment. Give me a comment, and then I'll tell you a real nice thing. But I'm going to speak. I'm going to speak. I'm going to speak. I'm
0: going to speak. I'm going to
1: Ah, gini timo be, timo kuma ya, lumine diu, timo kuma.
0: Ini diu, idiu koda ngo, idiu koda ngo, ka kaido.
1: Idiu star, idiu star 238, star 1, star 20.
0: Okay.
1: Kada diu ask, tida mbu kini ni enter the pin,
0: when prompted.
1: Yes.
0: No, man kita chen do tore plan tieni ngai bi timi ngoka
1: ya lo school fees no te remu ya eda ti ati ko wenga wa to dira lar bon
0: pa sa do school fees ya ke nai kau dan
1: ya lu e wa do bi an do pa na pa to lar ko bon pa sa dire
0: wa ar ke kana ba wa ar ke kana
1: wa ar ko ti ka po ta
0: gena ci le be mere ngai furiti ke gum melona chenta makar enone dok bere ci a beach ci a beach ko dojo ko beru ke jackpot ali miliona chel beru pe dan ma romo ngwen no u poka poka li mere pier beach li mere pier beach
1: ah po non ku e mo su ora re
0: ara foi de talva
1: ah foi
0: we in the bed
1: you remember bed